0: Halo Radio Chad.
1: Panase.
0: Woi, ibar bar kya bekrar ini na?
1: Bar bar kum begun kon bagi dimle Victor, kon bagi Victor.
0: Ah, Monsieur Victor. Victor na?
1: Bemba Victor.
0: Ah, Bemba Victor. Wala taro biye au kon conseil sen Canada.
1: Ah.
0: Waje taro biye ta.
1: Nan pam la bon dimas mar. Victor on kon service kon bagi.
0: Aha.
1: Na bon dimas mar Victor papa lam kagalam apa.
0: Aha.
1: Wala gis.
0: Aha.
1: Na bon dimas mar Victor on kon biro.
0: Aha.
1: Wala gis.
0: Aha.
1: Na bon dimas Marengi to mamalam.
0: Aha.
1: Bon bagi.
0: Aha.
1: Na bon dimas mar ba kon de tour di tin songto.
0: Aha.
1: Ah,
0: okay. Bon dimanche, Yayota, Monsieur Victor Bemba 61 53 53 20 61 53 53 20 19 Aïma Hiroshi Dante va tamte toi 20 déjà. Allô Radio Tchad.
2: Allô.
0: Oui, Mondo Imagicari Barbar Kebekra, dis-le non. Ah, nom de Gelmas.
2: Ah,
0: Rabaya. Sotala, Indol Maja.
2: Ah, Indol Maja.
0: Aha, Logo Gel Masi, Bayi Mani, Yede Sen Nji, To Sen Kamem.
2: Ah, Nji De Veria.
0: Aha, Maji.
2: Parati.
0: Ah.
2: Argo Ido, Ngan Jele.
0: Aha.
2: Tokara Ido, Bungon Kare Kujelwa.
0: Seiko, ah.
2: Negi Mendogu Gugnele.
0: Aha.
2: Agdere Lema, Doring Gira Lema.
0: Bese.
2: Ah, tu veux le de grayer pour tout.
0: Aha.
2: Engan de que do go ndau.
0: Aha.
2: Je tarde un moña.
0: Aha.
2: Ngole atiran dure de kase ya. Le atiran dure ti unda ji dole negra ngara go.
0: Aha.
2: Me do go le unda ngol ba unda ngol nya kara. Au su problem de igdo.
0: Aha.
2: Ko tarde tai gira ula mon go hango go tarde ida mba ka pere la sa.
0: Aha.
2: Ko da mon tar ti wolle ne gira ngara to no jo. Ta bere da ma to go go tabule ngolle la.
0: Ye sei ko.
2: Ah.
0: Ba ti te example ko bar la sen ti te asa dunia ko beno ni ma ti di form de ti te kim brengon kana ara kaya wore kade. Iya indi re iger kade ati awara kaya. Barin kenara di sawonge kemadege aden gandege awaran kaya warin gus kada sen ni no ya guno to azi iya ida nari ni kuno ni ida yene ri
2: ma kulai nemo
0: ya
2: kon bi ti zeki balan kon dene walan kon bi jo
0: ya
2: kun kon bi dene re ya gero kula kun kona uda ga ringa di gusi
0: aha
2: ba dan kona da muto den kona ka telefon du boyi go bura kwa jang.
0: Voilà.
2: Pour andou ngar pantono je bamba kula. Angole ya uje ba tekine. Mena ba ware gusba ndou ne jengbe.
0: Voilà.
2: Allo ngolo le kwari ba ngolo kwa deje. Ba ngolo kwa akuda kwa telephone du gusta ni mine. Ba ngolo kwa telephone du ta ulo mine mi saba kwa jan. Le telephone le ngara.
0: Mhm.
2: Matu du ya ba arela.
0: Eh sei.
2: Ai ta sori ki le komanda karibla. Tola kuma kamera angura ni daga re su gofor kana jaga umali babe a kulme dis bakwa da kai kine kuku au bere to ba wutel system da duma da boyo mare da sem da boyo yi bangon da kun duma da tukun gon ga to da da yare kada gi lolo bangon da ni tebe ni daga ba ka to go dis da jinga na wala dida yi kon gon tida ko gon ber anja ngolle akura parangon mere dane gbedore ambe nga ubone re unda kinyu majiba ku tu ngolle dane gbe
0: sei
2: ada ranya bu dua kujungone ya kare tujelme ye bongan dire dau suko dia to bongan dire ha dau suko dia to me bularangan dire me ndo bolle ya al do simare
0: al ko al do
2: ko point tarrem dum khariya da ngolu ngo koy leg bera ipaya hara bereda itu dugu majas ah umaru ngoni ngolu ngo khoi dele la kore kora se kemi ari ada wo jinga ni abu ko nani ba grane ba wo ya upa da apara yi kuru wu jinga de ne da bere ne ngi ne da ngani dara da dum har ko jingon tenelum dum da ne bilum da da dum do shibadi
0: ada yi wala ngari dara yara dum
2: e dum magum jo patar ne ko kele ma pura dum bo
0: hay tara
2: ada to no da da no rijik ma mit ne ko mu jinga tene me bo pula yamare da dum do shibadi ne mu ne gara dara ko da ala ya kare tel tu ta kan jing ma jinga dil da do kula bangon dere ha ka ku jingon ku a gari babe wala a gari di kare a ku dungan dire beto bere to da modare to haun dal moto ku tengurang di to yi kare a ku dungan di to a ku dungun sar hangun to di bangon ater ku jinga to da yi ater ku dunga ka yi nere kula do gari gari ha puri babe dai kare a ku dungun sar hangun to ku bangon ku jinga di da da kula le ti ku dungan je ya ti mbabe bo kula ga ngaya ra ku dire to yo kete lo ngoni singa uda de su ko wari wo ba beje
0: sei
2: ame ndo gore ngoni singa uda ku do khani shwa du sne bol ba de gida tabo de singa to ku le uda ku to shire ngande de buru buru nyawo de e kene da gure kene ban ne ga aldu shwa ne da to kula nyawo
0: yo le gar
2: ah sai ka ba ji ji ko de di je ko te di je ji ti amoy je la ta
0: Aha. Waje bersih kai boji masta mese yolengar. Wala yolengar ida yan na yakna dumbo. Lotur tasinda base turga balo tur najida turali. Ya madake krey tono ni tava. Chitike ide la se nyiba. Alo.
3: Oui, alo, bana.
0: Ah, sota kali ala mode maji ibarbar kembekrate.
3: Mambai system parka hilejida.
0: Bay system farsha
3: wayo
0: aha farsha ile jida
3: ma ta tu no rogu mam di jinje tinya ndo je lay ya mam da mam jogrom pana tu ala ge mendo bu ni du ji tor bu ba ni jine la ru me to si mam gir tu ka to du la no ba o di ka gir mba tal ganji mission le to juji bilwa wala munda je belowa uti ya onda pangoni mba khone ai ara catholic to woni ora protestant ya ora protestant na ya ora advanced ira nanu dok eglise ya tunyanda ne je tungu de na ora le da tangi karngon le kulishine taiga artisale or di surulum or gutu tarba ar beleg ndogurang le gutu da na ingine di nole malama munji para eglise na ya kede kan gutu tel gode saint de dar eglise tu tu tel khale di da malda ngandi listino le da khau se glam kire mi a khau gu to gu bo to dandi den se kwaje mala ben katrem generation je bi da a ma tele mare bo mi
0: ah monsieur basi sam da yi wo kote ke e wo damia ngeta ta kem da kna yur da yi wo da yi wala eglise bas ra dia ko bega to ngaita o ngane kor kam na ge ke to eglise
3: ngandi ngandi le yi wo bo ne la kariya urnan lumbad ba karkara ku ba sam u sunta gi bionda beleg ndogran gi tu ngokum pane tok tok pa sa wodne ne le da yi da khale a to ine gi to mission gi no ine ra ta ku je yu de ku je yu de ku je yu de donc ay lu ta gi kari conseil le gorunda ngan je le tu le ne je gi no le awra ngi je ku gi jo to nda bar le a sale ya wo ne le bar le ku ta lo wo gi tu ke de lo gi gi jo munda je wala ne je bele au tu ra ta ne je gi no le ya tu ma ma mu
0: maje me yamade toro mamade igir kade deg tu wala inge kaw gir kujala talia ye deg ketan ke mal gino
3: ki ala gi kede lewle ma to jole al jole to nde ko dosi je nangle to dore siglia babe me asale ki ala le hala
0: ngai ngai ko o yamade ni bangan ga awun gir kujala te ba tel arya nejin naji kinge ko jide ke tada suna kinge ko jide ge ko jide de naji ba tada tada tada paske awonda kuma daga
3: kuma mampane ngana munda de tu munde mission kuma da mama wolom jom seda moarum kime ngana munda munda de tu munde uno me den madle mission hada er meta pete de der go sog gi gi daw go pete de lo jeg dan ham gere lum ta ne jeg no le ani ja ura ga da tu mu chole joje be ba banba ya wa kul ume go gi da agere lo habe jo munda je munda je so je kula agere nga mission ya sare al do lu bia da ar ne jeg no le ba randa mama no bar ne jeg no le karbe do ngane telil jengan mission je ko madi
0: Maji mashi mbai si semna wa la leta ira la leta tarobi ai
3: nda nasi amar baba lamaron bisi jumra slum
0: aha
3: na mar bo lumar aro bisi jumra slum
0: aha
3: na mar nga kom jigo
0: allo voilà moda problème réseau to seigne problème liaison 61 53 53 19 numéro yasi aibari nebara bola jitur sen wala to chitike kete ari dimanche kuma no gike bola gini ba jitur sen adi mai rati do jite 61 53 53 19. Voilà gike ma dege ba warne na jengan gike ara ye kada dumuno kuma dege. Allo Radio Chad.
4: Allo allo.
0: Oui mondo imaji gari.
4: Ouais,
0: bah ça va. Ah, ça va, carrière. Il barbare Kembekra, Rine, non?
4: Barbe, il y a des Kundul.
0: Ah, Kembek Kundul, Rine, non?
4: Rimane, Hassan, Jime, Moussa.
0: Hassan, Jime, Moussa.
4: Ah, bon, Mbari, Tony, va, car moi, j'ai que d'un grand, j'ai que d'un.
0: Ah,
4: grand, j'ai que d'un, j'ai que d'un.
0: Ah,
4: yan da yan dan kan tuk jin ka tu jin ni jin ku tog ko na tu jin kan ji
0: aha
4: ndo wa
0: mo ma ji
4: nan ku jin dan kwani ngor ku du de a i ask a te i bobun de ask ko jin ko ba ni ba an a di ngon kemi ba yai ge kar ki san gar gar ni ngon ya ma di no ni yai sa ni go ta
0: mane ke
4: ado a
0: Mam telma mende na jini sen ka do bai.
4: Maju.
0: Tajira.
4: Ah.
0: Dege bobungan madegen jin kung bobungan ke madegen jin no ke madege ingan ke reko to tu ngan ke madege bai ngan ke msi ke ko.
4: Rokum.
0: Wala. Ke ko jina as denga yara ke isi bob de ko de ko inji no geri ka de ngonni ate. Awnda ga re ke telefon ko bog. Ngonya te ari gus ngai gi lokobog ke gat ni ngai gi ba igeri ka de ke ira iri na ngai ngan gus ngania gu no ni igeri yak ara ke kle te ka de ngan gus no go to ba kuma de ba nin te la lon ji da ta ni gus ni ason o kuma de gin no ba ngan de ni re manden ba len de kan da ka de chit ka ara ni ka ya ta ke ne ki ya ka de ki san ya gu no ni to tolo mur munde to ten kundu na ji ki ta ba ya gani wa de na to no ad ni no mam ge ke de ni si ai de ne ri tam ye ka de tur sain wa wala moda problem rezo to sain ya de ne ke asan ji me ne ba tele re ba ye kari yo Nengan bangi ngai ba ya 61 53 53 20 61 53 53 20. Allo Radio Chad.
5: Hai, bonjour.
0: Lale ngai.
5: Ah to bohom gatana gatana si anjarat.
0: Meshi ngarsana.
5: Gerara si anjarat.
0: Ngarsana gerar. Kembi kam jaras. Aha.
5: Gera lapia ya mare Chad.
0: Aha.
5: Gera lapia ma ya mare ngakom jigam jaras ne.
0: Aha.
5: Parla pia maringa ko go gran lam tangsai pata majorio
0: aha
5: parla pia ya maringa ko de tu satu ya
0: aha
5: pelis pelis jenente jerde gin jamena agri si semo anjaras nele
0: aha
5: ra mar pelis
0: aha
5: ra mar tranquil
0: aha
5: marie
0: aha
5: ade la pe nya tu no ko ade me ko so lo mi acha le be ya le aba je no da da kira pe nya
0: baje merci garçonna gerard 61 53 53 19 bay numero na bari ne barbola 61 53 53 19